0: ani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busheni ishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenta
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenta bwino sane eri omwana afyelwe
0: awe awe awe mulingira fyo kukwekerako iro papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda waka michenjente no mwana kushiningisha kutira mule pola fye bwino ero nokumona kutila umwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndeika ilana vama ayo panshi kuhishishi leiza. Kote bachita fionzefyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefyo iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupere no umuti bapera na ngukupere umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri enifye nabena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chikankala kubwekera mo kuchipimo panu maya kupapa.
0: Chikankala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fiachini, lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanina bakwata umu mibusu mapanu maya kupapa. Mwaneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
3: Imbila. Aba chimiletela batanga tapa fiabumi ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Nde mwana kwati kudialuba litubiale kwe fiumbu.
5: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine lubadi epera musonda.
4: Ala ififia kunyanomba, fiana haba ifikankala kudiwe, ifiule fuwa yukumita.
5: Mwisa kama na mayo, nganaishiva fiati ni nkwate fumo. Pie, nishiage muka, edo nkata mpano kudia ifia kudia ifia haba mo umudio.
4: Awe mwana wanzi, ilo fio watampa ukutontonka nyapaku kwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumabana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudya no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
5: Kini cha chine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
4: Chishinka icho, ule kabila isavi, imbalala, nomusalu kwati chivwabwa, narepu, karembula, ififyonse. Fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mbusuma, ilu alimumana.
5: Oke mayo, alana atemwa sana, atini nkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
4: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mbusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana, ifya kwatamu umulio chilabushiku.
3: Iimbila, aba chimiletela batanga tapa fiabumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
0: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanya mulungumo nakukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo.
1: Shhh, dalaleni mwala busha bamayo. Busheni ishu kuchelela ifino shitabashi mwana.
0: Bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe. Banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenta.
1: Awe nangu tatwileko bali tuchenjenta bwino sane eri omwana afyelwe.
0: Awe awe awe. Mulingire fyo kukwekerako iro papita umulungumo pano mayaku papa. Elio nakabiri pano maya milungu mutanda waka michenjente no mwana kushiningisha kutira mule pola fye bwino. Elio nokumona kutila umwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile.
1: Nomba kabiri echo ndeika ilana vama ayo panshi kuhishishi leiza. Kote bachita fionzefyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefyo iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya okupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no omuti bapela na ngukupele omwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na abena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekela mo kuchipimo panuma ya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwalanda fyachini, lekeni nchipekanye tuleya.
0: Pakushini nkishopu tilo umwana na vanyinaba kwata umu mibusu mapano mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi nego mwelele.
3: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: ani we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo na kukumbira ebbalo pakumanya mulungumo pachalo
1: shitalaleni mwala busha bamayo bushe nishu kucherela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda wino sane eri omwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekerako ilo papita umulungumo panuma yaku papa elio nakabiri panuma ya milungu mutanda waka michenjente no mwana kushiningisha okutira mulepola fye wino elio nokumona okutira mwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndeika lirana bama ayo panshi kuishishi leiza. Kote bachi tafionze fyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwanishi efyo iyo. Nisha kwata ifyo babo mfyo ukupima. Ifyo babo mfyo kuchipatala. Teti nkupere no umuti bapera na ngukupere umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri enifye na vena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chikankalo kubwekera mo kuchipimo panuma ya kupapa.
0: Chikankala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fyachini. Lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanuma ya kupapa. Mwaneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi nego mwelele.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapa fiabumi okubombela pamona ba Development Media International.
0: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanya mulungumo na kukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo.
1: Shitalaleni, mwala busha bamayo. Bushe nishu kucherela ifino shitabashi mwana.
0: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe. Banyina no mwana, balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda.
1: Awe, nangu tatwileko, bali tuchenjenda wino sane eri omwana afyelwe.
0: Awe. Mulingire fyo kukwekerako ilo papita umulungumo panuma yaku papa. Elio nakabiri panuma ya milungu mutanda waka michenjente no mwana kushiningisha okutira mulepola fye wino elio nokumona okutira mwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndeika lirana bama ayo panshi kuishishi leiza kote bachi tafionze fyo
2: Oh, hawe teti nkwanishi efyo iyo nisha kwata ifyo babo mfya ukupima ifyo babo mfya kuchipatala Teti nkupere no umuti bapera na ngukupere umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri enifye na vena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chikankalo kubwekera mo kuchipimo panuma ya kupapa.
0: Chikankala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fyachini, lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanuma ya kupapa. Mwaneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi nego mwelele.
3: Iimbila, aba chimiletela batanga tapa fiabumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
4: The Zed Shakedown.
5: The Zed Shakedown.

0: The Zed Shakedown from 12 to 3 p.m.
1: Bope, ushifio nse firife buino pakati kesu.
2: Ah, firife buino, nga nishi mwa ipusisha.
1: Fio le moneka, epo nshire, ulifio tondolo, tanda, kakuka.
2: Na chironde mikadire feta ili buino.
1: Walusha mwini.
2: Awe. Opo wafuira ba mayo, ifindu, utafile mwini kuoku ba buino mwe. Watata bareshe mikadire, ama kwebo ya wunayo, utale mwini kafibuno buino. Nako kuskuru, nako... Walitila bonse, ama student ya ICT, walifuwa ika smartphone na laptop. Namba, mwani shishwa nuko ninga shifumie mpiesha kushitefindu.
1: Mfakuno, taufiru kusaka mana paricho, iningu hata akamulimo. Ndiye kulaya, akakamulimo nga kaenda wino. Nara kupela fionze fiorefuwa.
2: Akamulimo, nga mulimo nshwe wino.
1: Te kamulimo waka kweba teri mbina kakosana, kulifia bana njogo na ishiwa. Balefuwa imba fuilisheko nefya malaiti malaiti.
2: Nefya malaiti?
1: Ketu ishi wena iwe. Iwo alishi wapu ifya malaiti.
2: Anishi waka milipira?
1: Mona, abanandi balefuwa imba fueko nefya fiaba zesko.
2: Mwishi tanshi?
1: Ukuputule ntambo no kufumia ama futa ya mutransforma.
2: Mwatimule yungfabu nobuno bachironda. Wona ushu ubo we?
1: Imo kutumalanda tibona ushi. Atemwa vandalism. Lelo, ifo tulandati ni nchito.
2: Awe mle viko mweo enu muka yofiba na nbajironda na imwe. Elo fia lileshiwefyo.
1: Rimbi, nchito elali pira wino sana. Nchito feimo. Yonsa mafia, eyo kwete haya kusukulini hiapwa.
2: Ndesu vila fikenda wino mwanji.
1: Iwe, fibe na fienda wino tafiendele wino. Na tuchingiro na ngula yo. Ulumuli monde chita. Wesu, iwe na ine. Pantu nalikutemwa.
2: Awe, nanela alimitemwa. Tata, mwafika wangu lero, mga nisha chitika?
3: Mwana wandi, venita filibu eno, tukweta mara iti kumaketa. Fionse na fiumi nina.
2: Nomba, ekutila ti tavari pila kumariketa mara iti?
3: Mwana wantua libipila. Nomba hawa kabola la, mwana watu chitobuli. Ile transform ya mpepi na maketi. Fionse baiba. Ama futa, bafunya. Indambo, basenda. Imashini tafiri mwomba fiyoza. Inebo weo da. Ukwa abula malai. Chi, nishinchito ya ndi. Ya imini.
2: Nisha imini na.
3: Ulupia na lo. Nisu wabu toka.
2: Mamba, ushekuti.
3: Ya ifofwe kama na wandi. Ivi file titika konse. Ufipatala. Ama skulu. Jo, utu waenda lobu shiku.
2: Awe teti.
3: Ukwa abula malai.
2: Awe teti, teti.
3: Ivi, ivi. Ivi.
2: Ivi fia pali ponse.
3: Yes. Lelo. Tuwa chika la panji. Mwonsi pa market. Kwa landa atibane. Enough is enough. Tuwala wumbana ba zesko. Tuwala wumbana ba polisi. Tuwala panga. Aka wumbwe. Uko tuwa kula idukti ilati. Anti-vandalism action group.
2: Anti-vandalism.
3: Yes. Tuwala ndo kuti ilati. Ukwamba lelo. Ukwamba lelo. Ubu wafia. Wala wupisha kubombera chapa.
2: Chapa.
3: Mkutila. Ifuwebe na mwaisen. Abena market wonsi. Wala isa pamu. Nukumunu kutila. Awabale ibe ntambo shaba zesko. Awabale ibe mafuta mma transformer yaba zesko. Kuba tuwala kukapokola. Tuwala chingirila. Ifyo lensa tupela kupita mluba zesko.
2: Namba. Dada. Nani ndefo kumi join na fye.
3: Efo ndefo kumuna mwana wandi ifyo.
2: Na utafu.
3: Mwana wandi. Okupiribule fintu. Tia kutamba fi.
1: Wupe. Wupe.
2: Bachironda.
1: Wupe. Hati samode tiole sa chita. Samode tiole sa. Iwa imba.
2: Mbibiji fia isa.
1: Hati samode tiole sa chita.
2: Ala la la la.
1: Samode. Sachita.
2: Eh? Shinza nsamu noru chero. Fish fia mireta, eh?
1: Ay, mwona kuna. Nariku evirati. Akamuli mukarianga kapita.
2: Aha.
1: Njino kuisa.
2: Wenga fish mwasa na fiena.
1: Mwona kuna. Ninsa na smartphone. Laptop. New. Fila fina wale kuwaya. Na hunda kwenye laya.
2: Awe na tote la wachironda, we. Nomba, Kawe teti sumine fi.
1: Atishani, mupe. Fintu wale kuwaya.
2: Nifafine na refuwa ya nomba hao notu kupitila mkuiwefia abazi esko na imu ya we
1: Mfuwa kuno Upe Ineba ndembele kufie nchito ukupitila mfintu na ishiwa Narebo mba fiarife ni nchito
2: Nchito ewe nomba noti ya imulela ndapu ya bo na ushiye na awe na kana Nurekeshe nipari watata nchito tairenda wino Ama kwebo yonza na eminina Mbo ni mmaya ndo mkuikeru Munifia mfimfi sheka sheka Mlandu wa mchitre enu ine ya kubati muibe ndambo ama futa ma transformer Nomba bantu kutiba bomba shanifi
1: Chatonto nkenye mwishireyo
2: Evo wafia guinogo guini Mlandu wa kweta mwatonto nkenye mwamona
1: Lorela, inge chonde mfuchire tu wow wow wow wow
2: Nintu mina waka pukola
4: Upe nishwa chitevi
2: Awe, awe, awe Chite mwiko cha chinka, chila chingirida Lelo, ubuyo wesu Ufile kwa wapanta nshuku chilo kupangenda la mamuru ulo rubiro Ukwebe fpefi abazesko, kufurefe kwa apwa Na chitefi, epa kutila nchingiri la munche ndomo njikala Unacharocho njikala mu
4: Walufianya Walufianya sana Upe mwona waka pukola wazi kano fikana labu tukila kuisa ine Yele, sawandi
5: Ubona ushi wa FPF ya bazesko filalenga tuwakana kuata amalaiti, tuwakana kuata ulupia, noko naula ama kwevo, noko kuata inchende isha chingirirwa. Lelo pamobonse ukupitila muli anti-vandalism action group kusutuwa chingirira FPF yesu. Leni abairuka, lembe sheni ubona ushi wa FPF ya bazesko kunambarei 0978-783000, 0978-783000, atemwa 0952-0988. 0952-098888 Chingirireni munchende mwikala Chingirireni ubuyo bwenu

kanti sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza.